ba re tseba morobakala ba itele makgobi one re tsoe fala bana ba yana ba tura ke re na ba mantsela tla o se jela le hopeng ma e haka tsa le mahaka wena na medi wa mamafana.

Kilel, Kilel, I endo, endo me. Amalendo endo me. Sifuna ngazutha uthathika. Uthi kumnyama kufanele uye kuNkulunkulu uyobuza. Uvele uvuke ekuseni uze ukuthi noma kumnyama kunjalo kodwa khona into engithi ukuthi angithi nje ungcwele. Ngivuke kahle kahle ngizokomplaina ngesimo sami kodwa uma ngifike kwi-altar nguqa ngamadolo uqubuka into ethi ungcwele, uqubuka into ethi uyinkosi emile nje.